akunde. Aini babo gumu adala obi. Ti e kufo ti o sasa ko ti to wa laye. Iba wa ni orisi gbogbo. Uwa ye ikomali.